kiri jangoro e la djibou boudé do témédi di ndan ngol voddu hé ko non ngol do lebbal leveli mo sey di jayel ma tan gonde mo ko mo hoora ko ne haaji haajiro kadi non dokki tan ni andi ka wona bulé ko mo do so itti wadi djumoo to nani itti no hokka neddo he yetti yada ko yeso mo ko yimbe won wata ton sikara go gari yara jaa mayram mo broga sandi gi mo sadata nyalaade ko mayram e djegi mayram e bubu mayram djegi mbadi yakune mani djere mani sidi jambar la dela sara gasam bi ko djegi be gasam bi de ndiro ndiro itta mako gogo ko djegi be kaaje wala de ndiro ndiro itta mako gogo ko djegi be tuddu sule ndiabe ndiro ndiro itta mako gogo o ko ndaye goddo tuddu ko mi woni sama mayram mo broga sandi gi mo sadata nyalaade sabbi tuwon be wo en gimmi e tuuti deedi ko djegi ko ne nani nyaabron be.

Chenna mungo fa dum khadina Hamadillah metani wadde present Kulliyam Allah ko bandam Allah ko silam Allah so debbo ko jongal Ko mo jogi kadi hakilla ko wadi si porte yontere de Ko wonno yontere ta ala hakilla ko mari dadum si porte dum woni kare ko jontaado ko wala hakilla kare ko jontaado ko mo dindi wala dum woni ta ala hakilla ko nangi da yontere de ar ko sidlam direw yalla dunu nam

Muhammadu lomo eladi bubo do sel men yete wa aman jaye jaburo men woto ni yedda bi so nati nono yete bismillah muhammadu ngaram hedi way unde Muhammadu lomo mo wada hen temen nangu do nati do.

Padi na fan yung taran na ako ay bando mende. Hindi ako asil amo. Pagjumtur mo ako jaw, kadi man jaw hindi ako pwede niya bine mo. Pagal, hindi yara egal le, fit ubo ni wot din kasara bas lo yal to gal. Siri ja, do le fungol fut dari do fat do worso fok. Net do fumo kenyura ay nahi ni wanda ko ay.

kanda ngaliara ni mudisike aduna wayima ko wayani adnobe anniyaji ma edarnde ma sabdiron tobe mulanobe cagal nelado fuf kertinino ilamma an seydian hujite kolani fuf adarni makati ngurdam ngota gulenyul adarni makati ngurdam ngima gulenyul nafore ne hashtagal ma bele naftalenyul gamaji nan kelongal futa gidoma owdo jewado sabu hattade gol wolema redu hewinda ma wusar ne jibuden kono mayde jam fima adim badunden ombori pandal toro do gidi leñol yo sare ne won foftorde Allah wadan ma to firdaus o darde ma mala nobe kilay baba adam jabuma ad nobe hay watndi be kala bisuma amin ya tak ngoda samanu je leydele jom katande mundo ben be ngalda e cadele itudum ne mar sindimi namdaki jobdele

0: tanko hadante jom wadanta mo do ko amdu kaji buubi wadanta mo do ko galo segene mako do do orata godo nane buubam wanda galo mo amina galo mo denebe galo mo kunto wuuri galo mo gacca ka gacca galo mo nyaayanaani wota galo nyaayanaani gota galo chargal chaakal cetti singal suudon galo ko jinde wuuri nanede balle goowi jabeede o yelli yo terde go sinade wonki doma kasara o wannon mere mere yidata mere mere anyata o su mere resi medeli yimi ndako hay batti jam ñalli hulyar min ko mi yero dimo hay soka dima yeyni tawi kadi andani manalo dindor noyanna seydi ja an hay ilo buranima sabi ilo kam goni hamal nay hamal jenga biram oli dikotodi bire kala to jiboji jukrede en dam e sindu pullandi do kidi ko hokkat bandum ne gelam baba ngarani do jibina o yonti mawnudi ba mako ne mohammedam jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngitto ne mo tawaga fade mo warani foko ne o hammedo jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji ko wiri ngala jambe di ngala caka ɗum ndi foti pralaɓi ko hammade jangu nayi wi bami jangata nayi mi anda kone ndra majji ko wiri ngala jawe di ngala kufatndiri badani lambude ɓe ndiri foti ñalla yeɓede ko hammade jangu nayi wi bami jangata nayi mi anda kone ndra majji jamba kumba wiye inde Hamidou Boub Dia
1: ko
0: fulay hawaja ko ye bamba ko yoro kunaade bamu nefnaade on yawaki o yoro ganan yoro mojo malado yentude Amadou Dia on ko mawrum Hamidou Boub e jom suudum e jam jam mabbe mo posu mari do be didum tay nefnaade neddo yeyata mo dum meyama no podi sene jogi soda fura o gonere mbude inde mabbe Hammadi jangu nayi mi jangata nayi mi anda ko ne andra majji o yani di jahani di ngadja o yaawu chakade ayna be nuppi mum ma nabbe nanani o Hammadi jangu nayi mi jangata nayi mi anda ko ne andra majji o yani di jahani di jusa o yaawu di goyna ko ayna be nuppi mum ma nabbe nanani o Hammadi jangu nayi mi jangata mi anda ko ne andra majji o yaani chabbi birdi majji di o yaawu kirim majji ayna be nuppi mum ma nabbe nanani o Hammadi jangu nayi

bi tanga sa day mi am da ko ne ndar ma jo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe nubbi mo naybe ne nan o yamma di jangina o bi jangata nay mi anda ko ndar ma jo o yaari galladi ma je cebdi o yaawi jeefu no sanjo jodno gayna ko nubbi mo naybe ne nan

Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji ko pullo buri pullo ko neeto jaasi bandu mi ko nay Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji anda bata kanji ko di bañandi ngurel biibi di ngurel biiji non Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji wala ko wadde e majji ko tewo ñaameto ko tan dam yare laal ngal diide o hol goji cafte nduppe musede jeede nduppe mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndarwa ndena nay dugal ngal winure kayede lootire awdi

ndawe tata medie pindu suha ngara ya mama yulu ni chale mini mama yulu mbimin ngari uye bismillah munu gori kwa yudu jugi haju yu kala haju yu munu tiyan gori yu mbinde kwa njibi nami kwa kumi kita ada jowji sun indra mungori yaba min jayimu kufina ta mbimu bismillah samayan tada hebe jowji godoro mama yule min dey kala ko mo jibinaami ko haa diga on tumi Allah do be medani nyamde ha karmi mbi me alhamdulillah mama yule mo jodo samaya en tan harab godoro mama yule min dey mi do wonde gedel wol gedel ma o ko jibinaami haa re ngam tumi Allah do o yaa o min ko nanya do karo horbe Allah mama yule bismillah samaya en tan harab le fini suba mo malaka jawdi o sey nguri yidi de ha da bendi en nguri al gotal sey reddi wodi temdre men kel wono kinde do yoro be nawono kastari won nawani mo kastari bi mo kastari manani rutti abdede goro makko de leli arde ba nyaami ngal ala hay batte ngal hawo gayni bangal temdre men kal de ngal heppi goro wona yegal to jeyo goro yoro kuma goro yidi nawangal wono kuma goro yidi ho kidi bangal temdre men kel ngal won sey tawen tendre men kelde wadé yoro ko kanko arti mamadou neldi ko naxawal goro do no do yetti roti mo goro manani o wi tan non leli mi ni no gatto de hen godal ciodo mi dum goro o len dal nya o tawda e majji o ngal nyaami ngal ya o mankani lamdam mankani nani nyimo ngala non mi anda de nawani jeyo goro yetti hen ko yam goro yi nawi ngal roji won haalani mama lu wiye so mayan tan hebat jawdi de pisu ga mama lu hokki mo haari mo jaha jere min je yeyo be je jernde meddo da haare de kala de yemi se bitig se chuudu se kanga se o do kala de ne anji ba yalti wari ha jero weddi haare de yene ko jeyo laalo rufile hel mum ngart mam le yuno wori ja cin ja ja ja mam le wi mono woro wi mi yehi non woni weddi me yen non koy kene laalo mam le musa man tan da heba jawdi yodo mam le fi suba ro to tokti ni na ma sina jam bi chokta kala ma sina mu chokta da saro fu ante ma sanya lowa kanga ne lowa kala so fumo so tiya magasina jo so ti magasin mo yeno tayro fanyul mafi fanyul defin kon mafi maam ulum so ti tan dala fanyul defin kon mafi bo wiye sa maanta da heba jawdi.

albarka seydi ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof a dandi do neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ada andi de gede ada gollirade to wirani seydi ba kala ko na yota mo neddo mo buri ay woni bin jangiraani kolli di halaka sinu tay wona ni min je neddo mo de baado no baada min joodo may njay ba buri grand dakar tan astel habib buudo o do wite saydo abou bolol mola e hundude khalid kou

ya bu makkay madina ya ba jali nazan ma wi ma ki bu sheikh maw ki bu bi yuma bi ba ma mo jinda fam tu tew tagal ko mera amadi village o ko haali andu ko tawa dana do yisara ci ci bi ma ne ci ne mbori nyalam handa ko nyalam ventar ya ga dem kalu bi ya ba ya ba ko haale am ko ni ci di ko sari yara mo bacci kumara ni o wadi non usman ni o wadi non kadir ko wadi dadi wadi non usman ko na fa ni kadu ko be den do wadi na le di sey nani kany ni ci ni ni be ngey yu gal dana do ayu ci ko ci

Wow, alam niyo lang eh. Anay kaya kaya ano. May gimana sa kanila ang rin niya. Pagka ano sa baba. Eh, cut book na nito. Kung ang rin na... Wah, di kaya lang. Iba rin ba kung niya cover na rin sa table kung ang rin niya. Wala na mga biwali ang rin. Eh, hindi nung kaan na eh. Asala rin to asala rin. Ba ko

mali kumba fara teg deur ku jawdin la ci ndaw pey ma jaw ko maram tiam ye sin pati baem mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur mali kumba garo boy tan nga

agiñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yalaer ndey mari boy sey bat boy atu boy sa mama wax lo njay njay amadou boy bay bay

Wartu bin tata bu kumba gini sabu wartu mali kumba jes Sabu marab del auta genjes Abegi tak bu mga chichi waro Biko tak chindar gej

yama burna tara mo jur barasina barasina tara marfal serigne mi ni di pe serigne touba toak fele yam nan jaga pol fel ak ni ak bere pol fel way jaga kumal

sinangam belalam Ibrahima maligya tit mi fi joge barki dem bu batay ku mangal mo ma cha magaram bakar mo ma cha ndey mari kumbalaw.

lamin jassar na jeng betwar Dakar ya sinal gibrim gi binta jani ay jang betwar Dakar bay kumbalaw be jassama ta bu jigen bi matejo e bay mi ci betwar Dakar kumbalaw be amadou lamino ma ngi lay jale ndey mari mi ci kodiwar ya sinal gibrim gi binta jani Ibrahim gi binta jaj magi tek far jaw farisa ko ngoy se jey bur ngandur bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jaay mani ci Côte d'Ivoire ak to samba ma kure jak jor Ibrahima joomi li ngeen nañu sa xewray set bay Ibrahima yanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan Ibrahima yanu te joy Malik Yasin mi ci mbelalan Ibrahima yanu te joy Lamine Thiane mi ci betuari Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa bay nga mbelalan ya sindal

0: o kanko hadante jom wanta mo do fa amdu kaji buubi man do ko galo segene mabo ko won do orata godo o nane buubam mo anda galo mo amina galo mo dene be galo mo kunta nguuri galo mo gacca ka gacca galo mo nyaaynaani wota galo nyaayaani wota galo chargal chaakal cetti singal suudo na galo mo jinde wuwi nanede balle ngowi jabeede o yalli yo terde go sinade wonki doma kasara o wonno mere mere yidata mere mere anyata o so mere resi medel yimi ndako hay batti jam ñalli hulal min ko mi yero dimo haso ka dima yeyni tawi kadi anani manalo dido noyanna seydi jahan hay ilo burani sabi ilo kanko woni hamal nay hamal jenga biram wi dikkotodi bire kadata jiboji jukrede en dam e sindu pulla andi ho doki di ko hokkat bandu men gelam baba ngarani ndo jibina o yonti mawnudi bama ko ne mohammed am jangu nay o wel jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngittane mo tawaga fade mo arani fofu nay o hammed jangu nay o mi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wiɗi ngala jambe ɗi ngala caka ɗo ndi foti pralaaɓi o hammade jangu nayi o wi bami jangata nayi mi anda ko woni e ndera majji o wiɗi ngala jawe ɗi ngala kufatdiri mbaɗani lambiɗe ɓe ndiri foti ñalla yeɓede o hammade jangu nayi o wi bami jangata nayi mi anda ko woni e ndera majji dembo kumba wiye yinde Hamidou Boubou Dia
1: Hawaja.
0: Do wulee hawaja o wiye bamba ko yoro kunaade bamu nefnaake um yawaaki o yoro ganan yoro moƴo malaaɗo e yantude Amadou Dia on ko mawɗum Hamadou Boubou e jom suudu mum e jam jama maɓɓe mo poosumaade ɗo ɓe njiɗum tawi nefnaade neɗɗo yeeytama ɗum weyama no foti sene jogii soodat fra ugunere mbuuɗe e innde makko oyi hammade jangu nayi omi jangata nayi mi anda ko woni e ndera majji o yiyani ɗe jeehay ɗe ŋaƴƴa o yaawi cakaade aynaɓe noppi yummum aynaɓe nayi nanani oyi hammade jangu nayi omi jangata nayi mi anda ko woni e ndera majji o yiyani ɗe jeehay ɗe ƴusa o yaawi ɗe goyata ko aynaɓe noppi yummum aynaɓe nayi nanani oyi hammade jangu nayi omi jangata mi anda ko woni e ndera majji o yaani cabbi birɗe majji ɗi o yaaha o keri majji aynaɓe noppi yummum aynaɓe nayi nanani oyi hammade jangu nayi

Muhammadu janguna wi mi jangata mi anda ko yanta majji ko je pullo buri pullo ko neeto jaasi bandu mun ko nay Muhammadu janguna wi mi jangata mi anda ko yanta majji ko anda mata kanji ko di bañandi ngurna biibi di ngure biiji nanu Muhammadu janguna wi mi jangata mi anda ko yanta majji wala ko wadde e majju ko tewo nyaamato ko tam dam yare laral gal diide o hol goyi chafte ndupi musede jeede ndupi mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndaro ndena nay dum gal gal winure kaayede lootire aawdi nagoto tay